0: fofu atu ilau pusa meli, ia le pusa mo susu enga ma faa atau tau fale, ma faa manu ia atu lo waso fanang, ai ole vaenga le leiai, ole a maua fua pusa ma mea fai ngalu engal, ole faa tina inau ia faa atama susu enga, e ta ilua tau sanga malafu atu, se ia ola vaina ia au ni le fitas fulima tau sanga le matua, olo zoi fua, a vave ilua, ma maua a unga ole kanesa ile amatanga, susu enga ma faa atau tau fale, e ma fai ona tonga fitia male manuia, ele ai se tatoni, e vave ma fai ngofi, o susu enga ma faa atau tau fale, e ma fai ona faa sao inaiola, a maua lola pusa, fai lo.
1: Up next is Samoa Fiso Ota'i, Samoa Connections on Plains Media.

0: o fangu ea, fo ingai fangu ea o kisini, ni mea tō tino la matanga luenga, ala matanga luenga, so fua mālo loina. Ia, au lefa pēr na whātau atu e nisi o, o le soi fua mālo loina, o fanga luenga, so fua mālo loina. Ile pūlenga o le tine imu, manga luenga la vea, I teimi o whālo vele fatupu fafo se. Ese, fina ngālo le minister le tofava au au salu mālo alofipo i lea au wala o whāsalung. O lo ia whailo ai, e to atolu tangata whai ngā luenga si nia le mata ngā luenga wa wha mālo lo le tu mau au whai asu asu enga. Ma ua o fiaini o fisa sidi lango lango se to lua ia o le mata ngā luenga o le soi fua mālo loina. Ia ua whailo ai fo'i o le isi le mafua anga o le shoki. Ia po le whai titi o whangu eo ki sene. Ia mo au au nanga le soi fua mālo loina. Ia e pēna sida fiola vai aso fo'i ili mao te leatuna li puti ai fo'i. Le tau nu o nisi o tautonga ngase ngase. Le le tau nu o nisi o tautonga ngase ngase. Ia o no le whai titi o le o ki sene e maua. Ia le mafua anga le na au inai fo'i Amerika sa mo le vaa. A leo leo fwe neile na afanua ya mo se fsoso ane aumai o fangu o kisene mai tutuila po Amerika Samoa ya fsoso ane so ifu malolo ina Samoa ya nga koyokyo fwe vaa leo ni tangata olai lo maka ngalwe ngal malole le ofisio kine imu ai ho faka uye ifa fangu o kisene kwa liye malmala me itangata Ya, ole si tala mali tala mua media ni vasa ni a ola pata I ai pelo tatu o tunu ile mfa ai tete fo ili neile so ono faya so ono tutu ina o niafi e ono tutu pueni mu ya ole tonga vao ya malelo fanua ono o munga ala wa yenisa mua ya o se au nangatawa ale pulenga ole tine mu manga aluenga la vea I taimi o fa la vla I fa fosei ua tatala ineye se ta shono fa ngai fa mautu yai Lea tautua, waya ineila I faleolo. Ya, olea vaenga, olea waunanga fui mu, mga aluenga la veai. Ya, olea amfaina tali ya ini mu, ma ni falavelewe fafose, iti tupu mai inu uma fio anga ole itu malo wa ana. Ya, fapea nuu ila anga, ya tulele ili itu malo aina litai. Ya, fapea fo, ya fadilantai masa matau. Ya, ole tetala ino, ole ano, fonga fau, oye masita vale fole ne, ole fole mai, bole ambulance, tali ai ni wala au, mosif soso ane mna umiaile au unanga. Ya, ma, silia ile miliona talale tau, na fatu pele no fuango al fuimu, ya, manga luenga la veai, saata tala la loa ia, ele teitai ule malo, ele fai ungo la vai yaso na te anei. Ya, malo, famatua inu... si vai kula mic ya na me foka mango fam kalanga fa fo fo lo fu mu ya mar kama fo le ok sengi fa ok sengi nga ave e ele sia wori fo le nei
1: ai fa ta u le fessa
0: fa ka u le fessa ya kairo ya o ya kairo o ke u fo la ai lo al makanga lo nga mar o le sim kanga lo a le la Le fa fu le fu mu a le ala o ave ye ya a.
1: Ya le ki o as yo ki fang o ke senge isi. Ah, ma kwa fo le sa sa pala ya kul kuila. Ya.
0: Si ele o sa o ala o la o ila longa maya u fa patuay. Ma ila longa a.
1: Ya, le la longa.
0: E. Fai fai mok pere maik o. Ya la, ya, o la ala u pulanga la kao. Isi rota o le tatal noa ele matau pula li se Schmidt.
1: Ya.
0: Wa ole vaso nei lenga a sui a ko ele ku lang ol fam sino a
1: ya
0: e pesi dia pe ka ko vole le fam ka la sa wala makanga mai vole me a ya wa e pe ne si le fia e se fu ruiva mo rianga a le sa mo lia ele le ya le si a le ya makanga mai pe la makanga
1: ya
0: wa le si le fia le tot te a makanga nga wa mangu mai le mali o ole For my friend, you kapat.
1: Sina Vaiana, Carolina, carpet.
0: Yeah, on the Qua EI, party if you care. See a figure. Yeah, and 11 lang coupon for Gulanga. I have lost it to see a lisi.
1: Yeah.
0: Ileole Malo, yeah, Municipal Leo Leo, El Comsino Leo Leo,
1: Manistao Leo Leo, Leo Fawalo, Harry Schuster, Navajo.
0: If I've been a

0: Polo ia oia e fia me voile nei alu e wha ale au ngā ia evidence fo ia mai a kai loe poi la whalo o kakai amakanga mai e fai
1: mai voile e fape e ave na nā lilo
0: ia e nā lilo ia ia o le fai la ngā fai e ngā o ala whaal kala lise fai mai o longa fia so soani ngā lue ngā leo leo ia o nā ua kuro leo maka upu mangkua inga ngai leo leo fai su su e ngā leo leo e le fa maonia o na li liu mai leo leo leo leo ua fa auru mori anga sfruiva ile famsino ngā fai tu malo e iwa mori anga o le misleading police board fa asise ina o leo leo iwa mori anga o le fabricating evidence and one of conspiracy ya kusala nga ole kaupure pure le e fa afia ia le fa le nga ingal fa ma ngi kong un fam singo ya moria nga ya le bo ola solo nga luol fam singo nga solo ya pe ya ko sui ma la sa ko valo nga ko sui ma lol me le kupule le solo
1: o tali io e la a o to e sui e le tali a ale tamaita io lise
0: ia o leo pia o wharo pei wa ai ufasifu kanga inga alanga loia male loia leo leo pia ia ole a ioe i morianga iwa
1: ia
0: kamale ole morianga i ole conspiracy to fabricating evidence fabricating evidence male misleading police ai ole awa ese e leo leo isi morianga ai kasi era morianga le mga ole ole a ole vesia ole conspiracy to defeat or pervert the course of justice o se fau fau nga foile nei e fai eini ya mio nga foile nei e fale au nga inai le a mio tonu le famsi no ya a keila ua koe sui alma foile o leo nga ngafi ua koe amend po ua koe keu keu la le morianga ule ka ua la conspiracy ya ua ua foile lor kamu fai e defeat or pervert the course of justice au ba ese conspiracy
1: e foile a e na tia le ambio to
0: ole ula le tiro tu le la ua yo ole la ua la foile a sole lo buku e le famsi la ua le fazalang
1: ole a sono mati le tausanga fo
0: tausanga fo o
1: ono fitu
0: ya o morianga fo ingi leo ki lau kilo ki ei e ono ia ia le hava noe fel pui pui
1: pui pui ia
0: ai o la ufo ila le tau tilo tilo le tunu mataupu o le uava esi nele le mataupu le conspiracy
1: ia
0: po ni fau fau ma fo le nei o la ukau kirikiro iwa anga faa pe ku mau pe le morianga pe iyo le morianga ngal conspiracy e ako ngoy ngol la vea ima la audi awa o ngasi itu ya umar keisi ele a veces kangia fia me foi le ele ya lisi ai pinga koela ngar maka upu ile road show or fast le ngar ko sanga ngeni le langa ko la langa mai lol maka upu le va pio ya fia me foi ni le la ma fuai foi la onga fai e fia me ya o ke topol to sanga ngeni fa uru langa kangi kasi kesi mar kasi milionga kala ai le fapsinonga mabonuma e fa kakau ya la auli malisi
1: ya
0: la la sa kaulo e nga kuranga le falkesi ni
1: ya wa kakele ko fa lunga kwa loko e ka upo a fea se aso e a e amai ai dunga la le le
0: kesi kaupu la fia me ma la uti
1: kasi kesi ma le surnga e a kasi kesi ma ai ma kua aleki pe ya fo isa o faso ai fo i se kai mi wa sola. E there always two sides of the coin.
0: Oh yeah.
1: E lua i kure kupe. O lo ui loa i le mea le ngare i le road show. Le sa fai i peiao i makauku i le farfanga malo.
0: Yeah.
1: Le alanga fai e la i a le kaukalanga le launga le makauwe la e la au le madi toa. Ai mga kua, ua mae a le ngau le road show wa le sap. Pisa fai i seiku malo foi lele i apia. Ngala foi la le kalafia me, ele i ai ma se ngā lue ngā la auli, nga faya le fast, le fa vai nga mai o le fast. Ah, kai pei la o se kali mai le nga, you know?

0: ala kunga ya la audio o ye ka ula fa pe o ai fo yo olo le ki ngu a o co-founder nga ai ko ala kunga ya la audi lua fis fruongo a pe la o le kali mai na la de ro so le o ye na fa fa nga mal
1: ai no le mau di se le
0: ala ala ala
1: wa ke fa ko e u mal ka upu nge
0: ia
1: ke la nga e le kala ngwa le wa su e fi me la audi
0: ia
1: e winga il fam karanga ngai al fam karanga la uri pei e amai ile mori mawali se por fam karanga ngai ris
0: e ka rei a wa olisi me ale kile au ke fa long long wa ku il fam singonga la le ile solulu e ko sa wa male male fa mangaku pe mas le la paka inga le fam singonga le rosella pali rosella e fa mangaku fo ile le ya lise o lo o kapu pea ngianga fasala launga e fai lungo penga ka fai lang
1: na fasang fai sasala
0: ya
1: lo vala wa fu nga ngafsi de kus kala sang chang fam kala nga ngafi de kali de mena tadi
0: o le nga paula nga kali leang u fa lungo lungo kuai kala fo ile a au kanga vai a paua nga fai mai u a maua lo ko kalu mai la le ia le asolua ma le asolua
1: ia la kola le mga lako fai kore wa kilo fal ma fufa wa ye vone no lewa plead guilty
0: ia
1: lako mga la pepelo umaka mga fai
0: ia afo ila ila ka ikana
1: lako mga la kola le fai mga yo wako pepo wa kusave nga mafasau kupelo ai a
0: ia
1: fai kwa fai
0: ia a kuwa asisi kukusa ua saungi ae alu fal pui pui se kala fai ngofie kala fai pe ae
1: wa maki ngoa fai pui pui
0: ia
1: Okay, yeah, moi fal pou pou ya wa kang el fam singol el fam singol el kwa ka kele ya. Ya, maro la ya le wa to le wo sur valu minuti pou te ai le tu la lua. Ya ka ka ska pesi ya.
0: Ya.
1: Ka ka vi o lo ko fam. E lo
0: o ya. Ya
1: manga ka vi o lo ko fam.
0: E o le afo io o o le afo yo le feta la inga ya fa me fa longo longo mai lava ya yeah. Ya mai fa malo e de por calame ma o le feta la inga ya fa le o tu mo a mosa
1: oh oh ya yeah, ya yeah,
0: ya e mai le fio anga o lo to fanga le ki e le ngata ile ya ya o le tau si ya sa ma tu feta u masaru po lo ni va ya su tono fa lo toni
1: Eh,
0: ore tau sile ya fonga lele,
1: oile
0: a modio o ngalo yetia ulo na fai. Ia ma mamusu lea isaya modio. Farongolongo mai la.
1: Loto fanga vo.
0: Ia, le tatua ila ia le. Ah,
1: mga ola e ka, ia pesi le mo na itangata loto fanga. Ia, ia, afa fonga me fai shio, anchi le ya nila seina. Ia wasa mo paolo ya shio, anchi ya. Ya fa moe a tupi mai la fio anga fo lo to fanga
0: ya tu ai e fa inga ta o le va ana ta mo la si o ile a ya o le ai sa le va la si o le ai nga na moe pa ia o tem sa lo na ta u mai ai
1: o pe se le se da e ka ka pe ma ko pe se le na mga o

0: 我非讲我们生意，哎，什么嘛，我们生意的红，哎，你老百姓啊，我啊，我啊，我啊，你把面我给你放过来嘛？
1: 哎呀，哎呀。
0: Ali lima minggu kira kira kalau ni, ya, mafai mana alif alif kau kau melor kurang kan? Ya, mafai kau mafai dalam ni, ada macam tu sistem cakap pun faham join dulu wah, mafai lu, mai piat cakap ni, piat cakap ni, nasi orang saya mafai alif, orang kiri pesi lu, sahur lu, orang subuh lu, ah, oleh wah mau cindoa, oleh suara cakap elif, ngatai lu, elif le, abe tu ya, mafai itu si suara fosisi, paruh kaya. Ai foi indo tu malo vai munga ma ah, vai munga tolu.
1: E a vai munga tolu ma fala ali de tas.
0: Não me fala ali de tas. Ah, tu langa lá na le vai ok. E ela o vai lo mai da sui com o ali ba. Lenga bo manga ilo sui ali tra pipi.
1: Ya.
0: Asi oi oi oi sui vai com a fala e o le vai le fast. E vai munga fa.
1: Ele é pe a to a fa e fala ali de tas. Ai to a lua vai munga tolu. Ah.
0: Afa kul ko fa su yul fa si
1: ya ma i fale ali
0: e la nga kule cha pipi wale la spiri kire vote pe ya
1: e ai man tu ala e lo ala ta ya pe ye ni se to e fa wi tu a man tu ta ya ala le fa pe ya
0: ai le lo ala ko sa ali na lo te vai tu la e ore ko fa pua ala tamai a
1: ia
0: tu pua la mala ulu filimoni nonu le maunga la ulu William mawia a
1: o vai manga tolu le na
0: e vai ma koru na a sui fa ko kui fa le ali au seu nga le lei
1: ia
0: witi le langa vale o si a fa le tolu elek le pepe la tu fo le moli fa la ila fa ausu Ellen a
1: ia
0: ma seu manu seu ma fale upolu a perila vatia suilanga ko faul fast
1: yeah
0: ya ora la ku kilo el paro ka e maro lo si suyo le tra pipire o mai pea
1: ya wae e fai fo ya si te leo le tu malo le ale ki o fale ali tasi
0: ne
1: pe yo no te tele na e le te te mai tawe ya ya le fio anga le po tasi ya le si nu volo sapunawa. Ah, yeah, la ve umai ia ile tu malo le o fale ali tas ia ase i talia ia lupo mau fo ile
0: oke vai eba eske lo foi umo foi akoe foi finis fam singong me a tasil me lo kokil kroki tase ima inge kinyu sila fam tuain
1: ia
0: olo kirkilo aku ale u fasen lo foi mo meo anavatau foi a paki ese se ka mo mo ele paro kangyu sila o le la wa mai le va le lesi ana va tau le parti do le act. Or kulanga la le manga ola ko sui kulanga le ile ngofo mau permanent resident. O le fa mai la ko le sui ngol kula fo ngol ke la fa yit. Wal me o me le ngai. E ke resident resident mo mo ya lu la ko sanga ngam fa le ngai apalai ile permanent resident. Ole mela le umanga ngā ole actify, ole ava ese lol permanent resident. Okay. Ngā ole resident ale le, ele lua la kausanga le la kumaya oe. Ole a lima kausanga fukua amfaina apalai ili 16. Ole ava ese lale kulanga le permanent resident. Ayanga, ole fola e ma ngā ole vayang. Ia ke le sa ukaimi e ke ngofo e kukongo ngisila. Wah, mele sa im fayang air sa muang fumo fay ko sa ai e kau ala le e kau nga umise kemi ki kong lima kau sangale e siya ki mo fay la ko yo swinga nga le umanga ole va nga ye fay le e kurang nga ngo fumo wa ka ko ingeng yu sila net no
1: e ta ta ye oi foi
0: ya le ba si mo David si mo ya kailo yo la ta ye fa tuanga e yo ta tu tangata sa mo fo wa or ko ke la ke vai ye yo la e mo wa le mo lo le resident ge va nga ko fo mo fo ale nga a u ma fa lo ka sa nga ile ya pa le per e wa pe fa e ke ke dis ku pe ko nge fa pe pe ile permanent resident you know passport ah ole me ka ka nga fa ye ka ko wa ka ka ko ale ese me ye so se no lo lo ngi le ka ko treaty of friendship with New Zealand Ora kai mia e mau ai longo fomau.

0: lor poli resident ah ola so so em fa nga no fa lo six six
1: yo
0: yo e la se me la fa kari fo ni lua kau sangam fa kari si le lima kau sangam ni banga ol banga yo al me a un mar mo mo mo lo no resident al sa o fa lo fa kumu lo fo mo lo six six ah kai le yo la
1: wow ola fa wali ole masalo ole ao ngafo yo le mele ole ole sixengi a ole mele ole passport a usila a kem salo pe fa akolu ngo walu waku mo walu kuila ma le fa ali ole passport ni usila fulu
0: o ile son pe mika fa a pale
1: e fo ngei la mele wo yenge e fo ngei le mele u a ai o se nga vai pose vai ke mo luafe male lima a luafe male a nga mai le luafe se fulu e fa ko luang la kuma wadu kuila nga fa ali ol passport
0: usila la wi la la wifi pe mikol ka ka
1: la wifi la le me ale nga ya ele as se nga mani pe mik ku sai fa ya mai lo ai nga kuila a ya o nga sen mai le la ke le fog ni vo e ke la ku la fa ali le immigration ni le mala ba le le a ya nga a o le fo yo le e ka we la ko o le pas a ke o le pe se pas fo ile le mfa ya nga e enta nga ele ele o
0: na kuila o amerika sambo Ya lena tao tao bese lena ya le fai fai aso mix mai le le li le o ta vita so na lole la RSA ka mai le kakwe kalungo la kiki a isi inisi fo isu inga po nisi tala mea fau yo mai le aile kulanga le le palota to ta to le fa fo fai nga palota samo ya ka kalpe singore ka ufa masangi fai ngol masingi kase ka lusi esau
1: E pei ale masingi ale ki e fia miki sanga vai kufa.
0: Ah,
1: ma
0: dia, e fia ima se vai kufa masingi.

0: Ia, le whawhiwhianga le nana whawhunga mai ai, I lau whaipese le RSA. Ia, o le pese le I lufi o le pese a whaifai aso. Mai a whiu anga palauli.
1: Tau ta ua fo ile nā au kirikiti aso I a le whaifai aso mai vai loa I palauli.
0: Ok lau ngai loa, isi la ko au kau sanga ngai.
1: Ia, ua lewa whaisi lewa tate leo tue whaalongo atu. Pe yo au anai lua tate manatua a le ki o le whaifai aso mai I vai loa palauli. Ma le au lea le lupe si liwa mai sa pari.
0: Ia,
1: ia, ia.
0: Well, that's only thing. Tafamana tu atu tatu atu nui ata atu whalo lopo business yolo nangongo ina ata atu whasala lau ngal sa mofsu tailu ngal Plains Media ia le tatu Polynesian Choice ia whalo lono mera luatasi o tolu Stanmore Road ia le lato telefonio le olua fitu tolu ni matasi iwa tasi luatasi olua fitu tolu ni matasi iwa tasi luatasi olo ia fwa le lato Facebook page ia mafayanga e na e ta whaawo ia ya na mai mo ai le ini si fo la tu lo ma si ar me tu langa tau la va lava ya lo a fa ai lo ma ya ilu mo le la ko Facebook page ya tala mai le song fo le so fo le se fo lu ta ya o le lima le fiafi aso to na email se fo lu ta ya o le fa ai le fiafi ya o ai fo le ne le ta tu pa fa lo au lo so ya Tony Lee lo na fa lo le Division Street e Rickerton ya ai telefone ta tu lo sa mo na ba wa na pe o tau mafa, ia matulanga whapena, ia I volo na whalolo lele, lewe na tatala, ia I le pītunu o Linwood, ta hafitu o tasi, Closter Street in Linwood, whafsanga I man pumping, singer pipi, inga I ngā. Ia, malesunga ha Tony Lee, o lo o, le aia lo Tony, lo skako kama James, ia le vun whafunga I na leila, ilan whasalung, ia telefo ia wa, tau mafa o loa tau mafa ma tulang fa pena lo mo la unanga sunga ya James ma de try tin Derek ya o lea na tau fa afsota ya tu le tatu au au nanga voile ne le tatu container mo sa mo ya le li mo sef sota inga mi sunga ya Joseph ya po o fa anga yo I pele uka ingo le tatu container pere ai a po la tulanga ya amsala la tau fai pef sota ya Joseph a pe amaya le tatu Paul Kalame ya tama ya toli vam train lu filu filu sungu filu filu ya le na ta space here kama le va sungu ngi ya le oto fia ele ka peneta wa umana fa ma ni ka peneta le fa tu winna o le menge ka le task force po se va enga vole ni po si committee as kula fa penga

0: Ela ko ke kilo kilo ile tulanga le ile palo tatu tatu i fafu yeah. Lala e wa umafoila na fama o ne mele malo ile asunga fua nivasu nei o lae ua approve foi po ua fama o ne ele kabineta yera kama fulika o terms of reference terms of reference po tutu unga voi nei o fasino manga
1: yeah.
0: Le kulanga fonge o le manga o le malo fo kilo kilo o vanga le lao ke lenga fonge ngai ma kilo kilo ni awala tala fe ngai mo tanga ta sa mo o le upura le fonga eligible Samoan voters who are overseas during an election to participate without having to return to Samoa to cast their votes longo winga le o Samoa umale ko le fa fo paloka e ko va longo lo va ye ke le directive le kapengeka pele fa le upura nga eligible Samoan voters o kan ka Samoa le ka ka paloka Samoa e ka un paloka ya longo winga le wa le si mele ka u va ye fo e ma le ele uma nga e foni sur ko ke le foi o le au fai ma fo fo ngol porque ki a me o finga baru ne ke wa invo vai la ka me ki foi fanga ngi si le wa sa mo a ila tu fo pe nga ye po ila tu fo fai po po mai tanga sa mo la mo wor six sing sa mo a ai pe ya lo winga ngol me le manga ai la na ma lo fo ni nge ya ki du ki du ko ai me nga wa ku le la ko fo le po na sa
1: ya
0: wa ku so ol fai unga le la me la ko ele fa pe fo le le the decision does not mean overseas voting has already been approved for the next election. If a pelau fakanga la paloka ka ko lis fenga paloka.
1: Yeah.
0: Le wa a maka le process. It begins the process. Or ko fingor ko miki le pol task force le. It begins the process of determining whether such a system can be introduced and how it would operate. So le wa a maka ile le fanga solonga o le le fu fuanga fo le metu langa le fingol fing se fainga fa il paro ka ora la uno e ngisi kulanga fo le e ongo kilo kilo il komi kilo il paro ka fo le la ko ka koni
1: e wa man kula man tula ale kilo le mela ye ni e pe na o tangata fo ile a yanga va o le lunga o le lus fo ta sta usanga a ele fa ina pa lo tal ila to we la lo mayole ya lo fo ta sta usanga ya etate ele se nga luena fa ngofi e te lo e mi se a na fa nga solo ya le process la le pe le ta ua ya o te loa o le last seia i lo wale mana tuna wa o te lo le last seia o le kapeneta pe a
0: le malo
1: o le malo
0: e la ke fel fai wa
1: fai un bon bot ya
0: ya o le tuna fai wa o matai a kusa pe ke le ki ki a wa makai ke ke le lufu ka sia wa makai ke palok
1: ya pe ya la
0: fai koi fai a ya wa
1: wala wa sia ya wala wa sua famtai
0: wala famkai
1: ya
0: ele fai la lufu kasi
1: se bangala ele i sua famtai a ele i yau dia lufu tas ele fai la
0: ya ya kurangan nga e foi inicio la popoko lo mineka o mo academics me o laisamo
1: ya
0: kiri mo o mali po ke ala famela la ko fau kuanga e fa ai ke ke samo ile adopt o melo le fopalo ka ko ka ifa fo
1: ya
0: e me la ko le fa ang sa u mi ni si ka fam gran fere o le a le fe ai fo le ngai le representation sa onga o le le ngai ka lai fo le vai ka o le la ko ke le ku la pa lo ka ku ni lo ka ka lai sa mo o se la o le la su ye ku ka ku ni le
1: ya
0: el ko fi ru wa le o ye ka ku o ya ka ile la sa wa le fa ngai fa ka ka un ka ku pa lo ka ku le
1: na paule nga pau le meo le pe foi la le si foi na le popole nga o nga la pe o kanga ka ia i fafo e pa loka la i me foi yo issues a ele pe ia la au ke lo na u amba ka foi nga mar ma sa mo ile ko i pa lo ko ile kupe Pei ko le mea.
0: E laki e mea mai.
1: Nga o nga va aia i le pepa langu mea. Maka fai mai onke pā loka ia ke.

0: avoid it.
1: Ake fa kolesi kulanga. Ku mai fa la ka ku ngi. Ya. Pa askari. Ai ka kala mo mo el palo foli. El le ma fai foi nga le fai se fa ku singa i ku. Ya. Ya. Wa le ka ma ai nga uma ya el le uma ka ma ai nga ai nga ko sa mo ai nga. Ya. Ai fa la la melo foli se lo ka la foi nga. Ka fa ku foi. Ya.
0: Ele sa ole leia.
1: Ole, tu langa le na ela, que kilo que ele. É uma coala vela ver uma cau.
0: Ia. Ah, ia faz um mio.
1: É, e foi se tem que que cau ao manga cule, a um paro que cajo. Ah. Ia, ia que kilo foi lesi cu, ia nessa ole la foca cu pesa moa. Tu langa fa pena. Ah, ia, ok, langa la kilo ko e igual, eu vou causar um pai. Ah.
0: Full massing.
1: Yeah, ah, sih, koi faka usang
0: ai. Faka usang am massing.
1: Yeah, ai long ai oku ye. Yeah, kau foi lua, wa final paro kau foi. Kau foi ngasih ya ki umu system foi ma umu computer la faka.
0: Yeah. Ya malisi me. Ua makua so ole la lo langi. Yo kaku kaka. Ile fa penga ungi usila Australia ma Amerika. O afu isi aku.
1: Ya lena ya rekobu fuse aku la so komune si de tato palota ni usila ai ka kawa ai la toile o ele ele skala no le skala le o ya ke topa
0: ya ya ya le wose tem
1: ya la so fur kasi ya bolu lu fulli mo ke topa nga fa nga kai no le skala ya me me fulli nga fa pe nga nga e sa e palo ke le si ku malo ale wo ke min ngi le wo suila dress le ke mo fo e kan fa ku mu le fel fo ngai ye lai pri ka ko ngai mo office ko ngi me fo yo le council ngai fo ye ya ka ko ngai iski ngai fo yo le office fo yo
0: le lai pri
1: ya e ma fain ho ye ngai fa ku mu fo wa la wa ki kil o ka ngai ka ye fai e ka le sia o lai e le si kala mai o fai le parok wa lai e If I found two for you, yeah, die, Mr. Five.
0: So my father,
1: ah, only Calapula de Fayo, de Onilot, ah, tell I miss Alcupulanga. Oh, come along, look, look, a little care, if I say, Scalelli, care for the parrot,
0: mamma for my foul,
1: I'll call a coffing of a little interview of coffing of very well. I'm going to make a finger of a pushing a little issue, little scalaca pacific of a little more palo. Yeah, Cahuele palo, Cayang, Umar palo, because sitting a combo. I said it, Lumanga, Yakuar, Kalima, Kikiro, could it finger come sing? Yeah. Ilau kau fikir roller computer. Ia tatau nolai tulah tolu sama ilau fafung angin ini ya. So tofila so tolu le masina o setema. Si kiri fikir ngah kau kiri loi fang ngah ngah so ifu amen masina. Orang ukam mau fikir Alphonse ya. Orang so lulu Alphonse ni aku harus fikir tolu lah ukam. Wah fikir roller computer kau mikir. Ai tao e tal pesele ta te liu mere mere op te fiesta la noa ya ya e lufi lufi lo sunga lufi lufi e si um pesele ko ka ole ka o ko ga le fa fo mele tu no ah
0: ya
1: ya malo

0: Ia, le vanga le nāle AI, ha ma le pesi le nā outou teine o le tunuu. Ia, o le hawa lewa, fwa ngei pesi wa le wukwe usu me fwe le AI, ai kele au fwe pesi ngala kousu, ia. Au e ka ui loa se kakakana kousu, ia po se au fwe pesi ngau lua I kousu e pesi.
1: Ia pei nga paule mea lea o le, ah, pei o le ka umai ei sei la fwe, ia, leke o koe fwe. Ia,
0: a ka ngai, wa a fika sa wa kousu le pesi le fwa kakau I tamai tai.
1: Tai o le atunu,
0: ia. Ia, le kaimi nga wa koe, ia, malingi fwe ngei, ia, wa o meleke o Amerika.
1: Ia, Amerika, ia.
0: Kami ngā koe malingi fōne whaun mula walele I whaleolo.
1: Whaleolo,
0: ia. Ia, ai wātula ta mai tai fōne ola ta tonu mai nu I tua fōele I sa tapuala. Ia, ia. Ia, ia. Ia,
1: ia.
0: Ia, la kou whala kono kore pe, e ka hapera nga ngā whaingofi. E kusa o teine tali tane, a pōlea, leo la unua, e le whale tau ni pese le waleo, de a inga o ngofu ngofu. Inga koe o lo leo, o se e lau fika fika.
1: Ia wai le o maave, e le mawhainga o maave, ho e le, iyo.
0: Ia au ki ronga maua e fuu, inga maik sa mona, vai te mea. Eo ka wai wai wai, o le ame o ala, yo, ma, o ke manga kua fai au, sa mua fai au, salo e te mana tua fai.